ngifuna ngivile. Lengoma ngifuna phansi. Ngifuna phansi. Ngifuna ngivile. Lengoma ngifuna phansi. Ngifuna phansi. Lengoma ngifuna ngivile. Lengoma ngifuna phansi. Ngifuna phansi. Lengoma ngifuna ngivile.

uza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ukuze uhlale phansi thule ngathi uyasi zonke indaba